0: es kutiis sa smenem. Kanta ko niya binis. Umagwan kayo sa rin. Diyan kayo makunak kameng. Makunak sa nero. Chocholi Manhel. Arina, bale kwan. Arin kwan kayong kisi. Arin kwan ke kara. Arin kwan albanyilu. Arin kwan Arun si termanos. La terman, kwan kayong samat. Kwan kayong ke azúcar. Kwan kayong cebolla. Kwan naman na kakayi. Masin ko naman yung trabaho ko. Ito sa sangri man na naman na korosok na sinit ko ba Diyos. Ito si kumpa. Kailak sa ni Proverbios niya. Emang si Nerong Iglesia. Karuna siya ni Proverbios.
1: Proverbios 33, versículo 9 al 10. Chekehach lokali kakwar kili karu kwangere temaya halish berule rawi chiruri kakwa ku temaya halish berule rawi ashal ku chek na wali rule rawi te shoku ashal ku chek na bala lebino tofre talta hoye amen
0: ah serabe chito fre talta hoye cha se tabiro amen narara shena kuha retal que le nacureta joye. Como se está en la iglesia, que más se le roba.

0: 10 de la mañana, 30 minutos.
1: Hola, Hush Belipo, septiembre. Shkutankili Katanamit, Guatemala. Utanahkwan, Chianchalilikam, Nakatye. Nakatkara at Katanamit. Utpuk Tesibal Atin, Sail Cholehil. Sa 104.5 FM. Nashkesh Saila Chol. At Kachinausil Tenamit, Guatemala. Salakutankil. Nakakela Lokal.
2: Ang hen, sino ang kini ako dehdos? Pagkita ko ila beach, udlira tili ka ko sa FC utsa kasyang atin. Mahal siya kila putesipal atin, kana kat sa sahig orahil, 104.5 FM, rukin latus bilgug ang hen, sino ang kini

lat mis ibu kahen sio omingkin di akwa behdres. Pagkut ta akwa ilabich ut lirati di kakwa sa ekci ut sa kaslang atin. Mahal siya kilapit ta si bal atin kanakat sa sahib orahil 104.5 FM rukin latus ibu kahen sio omingkin.

Jocaracho, Joaquín, hermano, hagan la raquera, ¿qué tal? Cuanco, las 12 con 22 minutos. Jocamash, cachén, ya el cachichin chal, que vais a ir a la lechol, hermanos. Lina sajos en chon, ajarán, chirrapinquil, nacnequestalimán, chirrapinquil, radio felicidad. Jocaman, que esté el hermano Carlos, harán la mojarra, el chalar, en yo checan de radio felicidad. Oke, chitsekan kirman at sakal ki kuchahuna liqapichan. Nasawa sa linchona ni keroksichak li bukom, li mensajes, li audios. Spano chihukin ni kakireta, li hermanos na karam sa sa linchon. Oka na chihukin ni kakireta, launken na pali na nunghen sa liqachuam. Nakatawli sa ila li kachol, hola Pablo, nasipa sa li Filipenses 4:4. Chisaho sa li chol, chaho ka na chaho kay nakakirita na, lapansut na kachi, pero chan kiro sa hak sa li chon, punintali mang chiruli railal. Abanan sa ka nakakirita na ka, chiro kin li kako nakatawli sa ila li kachol, ahral ko tank hermanos. Kachiru kini kakwa na ro na katawlish ko ho pangkili kachol. Ho ka na chuho kain tsakal. E nakadaw chitya na hula domingo anahkwang sabado. Marela pal te shik sa iglesia chiruli eku kain. Ula pal na kwi shikaku chiruli kutang hula hermanos. Shikaku chishke pal ishlokal ikakwa. Chikako chispat pali katen kainkil, chpantyo shinkil rin li kako chishunil. Iho kehali na chpanu sa li kachuam. Kula uno ko kanan sa li ochot na runak. Nakachu kwe chikli hun shaman, chimaka li sayla li kachol, chimaka li kamitsew. Uka na chuhu kayin chiru li gutay hula, chikako chishunilo. Oka na chiho kayin Diyos, chusap te sing kayre hermano, saraning kachunong tahina sa ila lechol. Siga ko si pantyo sing chiruli ho na lain ho kamas ka chere, jal ka chis kepa sa ila lechol no konom keng. So bay chitsolog, tentonak choko solpal chiris lirating di kakwa hermano. So ka na chiho kayin. Nika chanom tahina sa ila lechon, chika ko chipan tiyo shing. Ako kwan ka sa lisantin tiyo siya. Chiruli ho na lain sa inyo, nako pan tiyo shing, chakur, kinchis hunil, kakawilal, kahonal. Parkilaan nako ating kas, panungkil, ihunghunchik anghel. Huwag ka na kwichi ho kayin, likatsikin, kafamilya, pan tiyo siya tiyo, senyor. Hoka na kuchi hoka ino ko na choka kukin chisaman ki isteng kang kilib li karmano si karmanas li chokip chirabin ki li loklak ang hilain. Chosob te sihim sa inyo chakam li tuktuki lusilal. Hoka na kuchi chosob te sihim chishunilib li kukal. Hoka na kuchi li karmano si nikitaliban chiruli railal sa inyo. Kachil at nikanaw ho rahili na jnumsili hunghum. Abanahan chiruli ho na lain senyor. Chakwil ta siyak sto kumal ruheb. Chaketa siyak lishkirta singkileb. Lirahral ho nal jokeb chisaman kil chaku. O kadakwi senyor osob ta silis juam hermano Carlos. Osob ta silis familia senyor. Chakwilem sa linahe barkinike talimang chiruli honalain. Hokan akwi senyor, usap te silis chuam, hermana Leti, hermano Ramiro. Usap te si senyor, lish kachin senyor, hermana Noemi, chakilish kabilal senyor. Usap te silis familia, usap te sihem sa linahe barkinike talimang. O ka na chiruli ho na lahkwiyayin sa inyo na ko tsamang chaku. Chaten kanili Radio Felicidad, GL Chuper. Chaten kanil, Señor, kiochi na chong chalishkutan kili ayuno di orasyon. O ka na kwi sa inyo na ko tsamang chaku ta hayek chakli Radio Maratong.
Ya tenga niche junilo las canjel señor. Chequeli ca cabilal, chequeli ca nalib, chequeli ca tin. Yo septe siebli ca hermanos, li hermanas, sali junjun chicalipal. Ya tenga ni hebra ran cutan, señor, chi el chupe, sali papal. O que le chijo caín, señor. Nakakatas ni lo la hona lai na kapantyo si li na kasi chake señor. Pantyo siya ke. Amen.